0: 사회 고래로.
1: 나이위 어때 모두 대나 코트 카토가스 거리머슨 대네 맹아 부롱오 에레레 아투네 기어 코트 위터레 위레라기 오마테야 호야 노라이 티비 공항 파카로 어때 아피치하나 에파나 기테 웨로 아 에타헤 이때 카야라 히탕아 테 프리미아 탕아 오 크리스토퍼 락슨 이때 파레 파레 마타 이때 위키네 Hurira wā ke ki ngā whakamārama mo te rua piri o Natāra a ngā kākāriki ki o tātou marae me ngā hā kinekina e whai a kenei. Mo te wanga tuarua ko puta tehu o Christopher Luxon i tētahi wero nui e hāngai pūana ki tōna kaiarahitanga o tira ki tōna primiatanga anō rā hoki. Kia tahuri a ke tātou ki ngā whakaaro o Rāhuri Waititi o te pāti Māori.
2: Ai, en korongo au i tērā tu āhuatanga. Nō reire, koina hiki te ao te tōrangapū, ka huri rauna tēnei tu āhuatanga ki ngā pāti katoa. En kāre tare au tētahi pāti ki roto i a pāre mata te kia nei, ko ārai rātou i wenei tu āhuatanga, te ngautuara, te ko himu himu e rā tu āhuatanga katoa. Nō reira, korongo atu mātou i tērā tu āhuatanga. Kua putaan hoki te ihu Chris Luxon i tēnei wā. Engari, tika tonu, ko ngā kōrero, kei te mana o te hunga ka puta ki te pōti, hei te noema whitua haere ake nei. Kei re re ke, ka tari anu ki te whenua katoa ki te kōrero, mā waira hei pirimia, mā waira hei kāwana i a tātou.
1: Te rā te kaupapa ngā kākāriki e haere ai te rua piriona tāra ki ngā marae. Engari, ko wai ngā marae ka whiwhi, ka kohia taua rua piriona tāra ihea, mā wai hoki e toha toha. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakamārama a Huhana Linden o ngā kākāriki.
3: Ki roto i te rautaki nei, tēnei kaupapa here, e whātau te roa. Ka tīmata ngā mahi whakarite i te trahiti, o tuhake, tuatū i tērā, me hangahanga i te whare ki te tohatoha haere. Ki ngā marae, ki roto i te rohe, ki roto i ngā taonene nui. Ua tātou kaupapa, hauora, mātauranga, ngā kaupapa maha. Haunga no te marae nahe nahe, engari mo te ora o te taia, o te ora o te tangata. Anō te mahi tahi, kaunihera ki te hāpori, hei painga mo tātou katoa.
1: Kua whakarewa karahipia Ngāti Whātua, hei tautoko i ngā whakatupuranga o te iwi, kia ahi whita-whita rātou ki te hangarau me te arahi i te auwahatanga i roto i taua kaupapa. Tokorua ngā rangatahi ko kōpoua nei hei tuatahi ki te takahi i te ara ki te ao hangarau o a pōpō, kia tahuri ake tātou kia Renata Blair, upoko o te rūnanga o Ngāti Whātua, tai atu ki tētahi o ngā kai whiwhi karahipi kia manaia te pā.
4: Tēnei karahipi, whātua whita-whita, tēnei te mea te ahi nei whita-whita ana, tēnā pēr ka nui te ahi, te hatete o te ahi, e rā te mea. Mā ngā rangatahi mātou e kawe e nei o ngā āhau o te hangarau.
5: Me tōku wai Māori, i whai wahi au, i whai pānga anō ahau ki te mahi i ngā pai pāho papori o te kamupene o Hinerei. Koera hoki te kamupina o tōku māma.
1: I hui te kapa haka toa o te whenua moi moi a te kahuariki i ngā rangi tatanei, kia kite ai ko wai ka whakataetai i ngā tūranga mo te matatini a te rātau. Me te aha, kua tīmata ngā kai tōranga pū o Piripane, ki te whakawhaiti, ki te whakahahaki i o rātau whakaaro, ki ngā hua nui me te mana nui o te kapa haka, me ngā tikanga Māori ki roto i ngā hapori o te rohe o Piripane i enei rānei. Kia tahuri ake tātou kia Drew Ahipene, kai tātaki te kapa haka o te kahu.
6: Tuku ana te tono ki ngā memo o te pāremata, o tira ki te koromatua, o tira ki te kaunihira. Haere mai, haere mai, tuatahi ake na runga i te aroha me te tuitui, tuarua, you know, hiahara ngā āhuatanga kei a koutou, e manaaki nei i a mātou, e whakakanohi nei tēnei wāhi, ki runga i te papatū wāwai o te matatini.
1: Ine ngeto ko ngā hā kinekina. Kei te pakanga te kapa ōpango ki ngā Bulls ki roto Afrika ki te Tonga, a enei a rangi whakatānei kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Pōtaka Maipi Aotaua, hā kinekina.
7: Ka whakakotahi te kapa i roto i ngā
0: tuki ngā e whā i mai te timatanga o tēnei haerenga meki, tēnei o ngā whakataitai. Kia au nei, ai ka wikitoria te kapa ōpango, mehe mea he tino tukinga tēnei i moe ngā whakamātautau.
1: Whutupōro tonu, ka haere tonu te whakataitai NPC a te pōnei, anā ko ngā taniwha o te tai tokerau e manaaki ana i a Taranaki ki roto i te tai tokerau. Hei a pōpō kēmu nui e karema, hei te rua karaka te ahiahi a pōpō, ka haere te kapa o te waiariki ki roto o tautahi ki te wero i a Waitaha mo te hira Ranfurly i riro. Te hira nei i a Waitaha i tērā wiki i roto i tō rātou toanga whakahirahira kia o tākau. Te matau a Māui kia Tāmaki Makaurau, Manawatu ka pakanga kia o tākau, ātai atu rā ki ngā tākoro ā te Hanarei, anā ko Murihiku kia Waikato, Counties Manukau kia Tahimana. Koera ngā hā kinekina o te wā, kia ora tātou katoa.
7: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea Taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
8: Ngā tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
9: Hinei ngā matapai huarere mo tēnei te rātū tūrei, te 18 o here turi kōka 2026. E matapai ana o ka pāniania e ngā hihi o te rā, te tihi pāmahana 2025, te pāmakariri 2021.

0: 누구의 고래로.
1: 갱아 이위 어때 모투 데나 노라 굿들 까토아 스카리 마르슨 데네 아멘가 푸롱오 이 데네 하오라 나테 푸테아 따우토코 나테 망아이 파호 에파야 게네 에티 위에레레 아나테 파카투 파토 이어버르 진 프라임 오레이파 카이라웨케 히어 오타타우 잉와 이룽이 테라랑이 포티 마오리 우리나 와케 키테이크로와 라피티 메테 파카레와탕아 테히코야 하일리 맥스웰 마테 파티 마오리 테라페아 키타우아 투루 와이카후아 와이카 mohio me ngā hā kina kina e whai ake nei e te iwi kia i ta tonu mai ki te reo irirangi o Wātea. Ngā Willow Jean Prime o Reipa te iwi whānui i whakaoho ki te neketanga o tōna ingoa i te rārangi pōti Māori ki te rārangi pōti Dormant. Kāre ia i mohio, kāre hoki ia i whakamohio ti atu, koe nei te mahi. Nō rere e rere ana tana whakatūpato ki a tātou ngā kai pōti Māori.
2: Ki hei rātou i whakamohio mai kia hau kua pēra, nō reira i pātai atu hau kia rātou tokohenga Māori i neke ki tētai o whakawhiti ki tērā rārangi e a kia rātou, tata ki te 5,000 ngā Māori mai te maihe i tēnei tau ki te hūrai kua whakawhiti ki tērā rārangi, nō reira kia matāra e te iwi, tirohia o kōrero i runga i te rārangi pōti, kia tika o kōrero i runga i te rārangi pōti. Nā ngā mahi tinihanga tēnei kāwanatanga te tini i te ture mo te pōti i tēnei tau.
1: E aro nui ana te pāti Māori ki te tautoko ia Hayley Maxwell kia whai ia i te tūru o te Ikaroa Rāwhiti. Ko roa te tūru nei e puritia ana e reipa engari hei tā Hayley Maxwell he pakanga nui a kei te haere ake kia tahuri ake tātou.
3: Tukuna tō tō pōti tangata kia Hayley. Kei a koe tō pōti pāti nei mehe mea kei pirengi koe kia kuhu anu hoki ko te tuahinera engari katarea. Katarea kia rua ngā reo kōrero mo te tai Rāwhiti.
4: Engari, mo te tai Rāwhiti nei, mo te Ikaroa Rāwhiti nei, he rohe hakahaka. En ko au tērā, kā tū Māori ki roto i tērā whare mo te Ikaroa Rāwhiti.
1: Kua puta anō te ihu o Christopher Luxon i te hiahia o etahi o te rōpū o ngā hinara ki te turaki i āia. E pēhea ana ngā whakaaro o ōna hoa i roto i te kāwanatanga haumi. Anei rā a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi.
5: E hoa ki ara, kia uru mai tēnei ngārara ko te wene. I wāinga tonu i te kapo ngā kaitoranga pū, te rā te puehu ka puta nā ka pura ngā kanohi ne. Nā te hanga nei ko ngā kanuhi kei wā mātou piri kei tēnā ropu tōranga pū e purana. Tika nā rātou kia mahara ko te taumata i whaiwhai mā rātou, mā mātou noki, a ko te pōti hei te marama o Noema. Engari, māku te tai haka tau ki haka putatu ki a tātou, kia koe noki mo tēnei kawa o te ao tōranga pū. Ko te tāte tika he papaki, tāte teka he kihi.
1: I hui te kapa haka toa o te whenua moi moi a te kahuariki i ngā rangi tatanei. Kia kite ai ko wai ka whakataetai i ngā tūranga mo te matatini a te rātau. Me te aha, kua tīmata ngā kai tōranga pū o Piripane ki te whakawhaiti, ki te whakahahaki i o rātau whakaaro ki ngā hua nui me te mana nui o te kapa haka me ngā tikanga Māori ki roto i ngā hapori o te rohe o Piripane i ēnei rānei. Kia tahuri ake tātou kia Drew Ahipene a kai tātaki te kapa haka o te kahuariki.
6: Tuku ana te tono ki ngā memo o te pāremata, o tira ki te koromatua, o tira ki te kaurihira. Haere mai, tuatahi aki nā runga i te aroha me te tuitui, tuarua, hiahara ngā āhuatanga kei a koutou, e manaaki nei i a mātou, e whakakanohi nei tēnei wāhi, ki runga i te papatūwāwai o te matatini.
1: Pete peta ana te rere o te marea ki te awenga o te Kepa Sterling i te kura Māori o ngā tapuai i tā maki makaurau e takotoana i ngā rā tatanei. Pete peta ana hoki te rere o ngā roi mata ki āia. Hioi hei te rānei ka whakahokia tōna tū pāpaku ki te marae o Wairūru o tira ki runga o te iwi o te whānau a Panui. Kia tahuri ake tātou kia ngā rimu parata māngai mō te whānau.
0: Koina te ahotanga kia te kepa i runga, hari te mea ko te tātai whakapapāna ke engari tātai whare wānanga i heke mai ki runga ki aia. E tikanga ka tai atu ki Wairuru i te whakaraka ki te whakaike. Ka takoto i reira, e rua pō ka takoto i reira, te pō te tūrei, te pō te winerei, hei te hateite, taite, ka tū ngā karakia, nehu mōna, ka tāpu getia ia ki te rua kōiwi o na mātua o na tīpuna ki Moutara.
1: Inenge toi te iwi ko ngā hā kinikina o te wā. Ko tīmata ngā mātanga o te ao Whutupōro ki te ata whiriwhiri, ko Waikauru ki te arawa Kapa Ōpango mo te whakamātautau tuatahi ki ngā Springboks, ka tū ki Johannesburg a ene a rangi whakatānei. Ko tētahi pātai iri ana, mena rā ka uru ngā tau tohito, reika o Ioane a Rāwako Bowden Barrett ki te kapa. Ana ko hoki mai a Cortez a Rātima ki te kāinga, ko ia te kairau a te Kapa Ōpango, engari i takoki iaia tōna turipona te ahuenei i tīhāi a hoki e ia te tahi mea i roto i tāna turipona, no reira ka arere atu a Noah Hotham ki reira ki te whakakapi ake i tōna tūranga. Koera ngā hā kinikina, kia ora.
7: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.